haikan tuta mikijikar kanci. Tukui yai tukunapa, pai kunapa kunja kasikamantami, kunang kasina sumarta yuyari kunci.